Eza lokumu mingi ipona yo. Esima mingi sana ikuwe juu yako yu ambayo kwa sasa uko nasikiliza. Mungu nga mwana manyema. Tozo beta rumba awa mwana manyema. Nazo beta rumba. Rumba makasi. Eee. Bana Ilinga, bana kuruwa Ilinga, balali te, apana kulala kabisa, ndio bana sikiele kitu munene kabisa, rumba, batoto Kongo, alalalalalalalalala, wewe.